lapana por nalitom bimola teron pilapen alang liri sa hotom pen kilon alon arjik long tanglo adon tu minali teron pilapen alang liri sa hotom pen kilon alon arjik sina alon alam te hempu akenkam asonle.

lapon por nang litom kang dukar domalon achai me kang dengalong pen a son son kang dukar domalon ar jiglong tanglong lake akashwani difo adunthu nili lamthe ang dengalong pen sima kropi pen longhong ke pangrenga putha alangli lamthe ar jiksina

0: Dan là bố xong ta mới ili tìm thèc đơn lòng, mà tế đủ. Là xì là đá cà chế prê cái băng kì kì bố xong nọ kì hay.
1: Đã kì chế prê cái băng kì là lâu thế. Là nì mà thả mình đi chinh ra mẹ tình là lâu Mà nè bè pár bùi xa mẹ ô la yng xôn vết. À kàm lè klèm ta là ta y tùm bè hà bè pár bù lò. Bà dù ule klèm ta bè hà bè pár bù lò hè.
0: Kala.
1: Là xì y tùm nhông xì mà nè mô bè nì tùm dè thana xôn. Yng xì à kàm kì klèm bè nhông xì đạc lòs dè lò bù tè là kè. Mà nè lòs dè bù là kè. Lan chọt bù. Apena ko jong sinang a belek belek jong sinang a ko beha be par klem pon thulup lote hola ling sile lost that pustame option mang do to kopon nek bang stame to hola ing tang thulup da kula ta konang pichin thur thulong bo la la plus point mang ge la pena ko ining ge hang jitu la be par ing siwet klem der bang kela ke mong sia por ki sung por hen telo prote la ke mane jong si plote chilu ji ang ring thi olo
0: kala
1: itim yong si ek tak chepa duk ponoti la pe ning chepa the pon chang tan ako kapre kapre klem pon thlo ti hile nang li lost yet pen pusta mi hili pen ang li phana ko and ak pen ako nang philap tu ponge pon si pen ako ing si pen da mi ing si nang philap tu ponge business bang ke nang li ning the pon bompo la si ni li hin mang ke la lo je un plote klem ong mi ong le
0: kala
1: yong si un ider pusta mi ing si ven pen pusta mi ining chepa ning ding pen klem pon lo te la ta mi ulo ining ding lo iri nang ne lo jo
0: kala
1: banga sutun tala pusona silo gente un prote eklem un unang un elo prote ing sivet men tame ining ding na po iri nang nelo yo on me nang tumme dolo gente tum dipu a bozar long tame thek long lo garbi pi tum bus tame lang oke jor po no broiler ke jor po no aning ding ding lai tum choklem cho damo thek lo ke tum bus tame churu nang po ni li ke churu ga ta he aku ni li hormu hortar pu yan bus tame non ta dang dipu long tame garbi tum long si ana silo hotel long tame he apen je tu ye tum hotel long han ki pi bang ke me thanga garden me si pi selo kitchen garden ben hai han han itu mong ke non dili ma ke claim bon mang ke ka tikki sa mi thang sit ki pon delo mane han ruben jing lo han bi po po no so na thak sin ang mong lang po no la pena kul hai han tu da non ipon bom lo ga han che da nili ipon bom lo jog an po no dung ke po no hai ta ipon elo nili ge mi thang hai ing ke so na thak sin ang lichia bagan so no klui pon lo la pena kul hai du lo menang han a men na chini we han da ho ge du lo kar bi han he son hai mane lo pong po no itum la borek joka supuno imi thang siti gi pon lablo
0: oh
1: angela hai bang gi tum nam jo han sirong puno itum bang long nam jo phalo la hai le
0: ili tum thek nam long karbeng long long mate ili tum hawar along tin along stame bang khei mate bang asu tum si beha be par hin plonte ka che hung ke ong bon sami ili tum karbi tum ta penang ana tum ke bor idon lo nana chanang le son thak thak ke ka bor idon bang phulo la si bang asu beha be par ke pa claim ka pa jum ji afan plonte ili tum khei mate ili tum karbi tum ko son si claim nang po ke
1: abang phutti na ma ke sakuri ta me long e de
0: kalang
1: longe karbi tum ta no e ka chali ta me anu tin ta nong ke dore pa teng lo mena an ke karbi tum ke town bu pe atoga nu pe anu tin da kachali anin kan bang ta kachali jo mitri ke pas puno bme puno ke pas do lo mane kachali so mane so doctor engineer mane ekdom kachali bang do piglo yo ta bang pu tin le nang li ala hai oring abar sai long ejib ke kalimati
0: kalang
1: bote ili tum la ke thek ke re tum pu sta me klem lo no ke the alam ye than chole he mena ga tum ke ala hai beha be para hin nang lut nang lut piglo he ase aku an so se si nang lut nang lang pu yalo itum non itum langda ma itum pirbi market long pu sta me ningkang samangke nilibangke klem uthe gwe dela normal ke ha tami adungara nang bang ekdum karbi akhai tum na klem do ning sampeglo aso dim long non aprang pen ke kopia jaga lan non ke ekdom kopia jaga ta non non ke manane itum ekdom non ke bhari bhari dukan ekdom nang di chatta restaurant puno nang ekdom nang hor dukan men cheng lo chara hor piri dukan chatta nang nang do lablo aso na taxi itum yong se me thang dim yong se itum chekep char lo blo che rai lo blo te bang aso nang ludu ni longe to bang aso te ke kanang lo na ke na ke tu nang nudu ni rai longe Sona taxi along ka prek no so lul lang so son la hai tum long son no rong rong ni hang rong khela na son garbi tum si me nang che capture lo son taxi tum anu tin da un dom un an ke aro ring awar sa abi tum an ke la hai long lu dun si athi tum na ke dipu ke choklem chora ma thai delo me te ka prek ke
0: kala
1: tum council ke dolo de ma council anu tin ke council long ke nang li choklem un etake the de ke de ji a penso da aro ring awar sa de mi long de ji tami tum be habe par mang ke tum bang asu ke claim sona taxi tum da che pa duk pen lu dun rublo prote bang asu ke cho thai lo bang so cho thai vilo pte ultimately bang tge ang ai helo ke to tam ane ka thu pu son ja lo
0: kanang
1: non pu sa mi menang ning sam olo menang te karbi do sich capture na selo alu long pu no lang hana long pu no thesiri long pu no a son ka prek pu sa karbi tun jana nang lu dun erlo mane atum ke atum karbi tun mane la hai be ha be par aning ke hang নিয়াসন থাকছি কার্বি তুম আনু তিন দানিং হ্যাং তুম নগে দোপিগল নিং চে থে পিগন মাকে হে কার্বি তুমা খাই চিং থুর জিং সিয়াস আং থেগল লাগে হে আসে নকে আনু তিন পয়সা মেলা ইতুমলা কাউন্সিল ফান্ড যেতন দরকার হে কাউন্সিল তাই তুমি ভারী রোল হে

0: bidi nang lipen kai ke ka chelang vera jir po jir pia tum jong si me sen pulo tang te halata ki me sen adawai ki bi apurulo pulo che mathanot ning karong pen ki do ing samjin pen ki do ining ing thin klar at le putang te lata esona bidi ki melo ar niwang ta adap pen ha ajuan arni ke pathon jong si nang le ning karong pen apor padam thek le putang te lata ki me sen to warlo laka do ka via saya bangke nang li jongjung klem jima klem klema labang so to warke nang li rideng si dulu
1: lake akashwani difu non studio korea por por phai kebra minute thongke pleng chi dok doklo la se delhi pen kapachata highlight of the 20 edition of the asian game Surohini rang koi ratro Japan a dit long ke pathuapu thak nang litum arjik long pong

0: Yalo, en que jo comen tu pen lo ne pin non ke sar hot an si la solo thui bang ko chipate ta chipate dun long lang ko nong eta ki long don cheng lang ko non si la solo thui kitab bang ki chipak lang long rong a jalo jo
1: kalang di tang di ni la nang li ka chipate po tang di kodak sna li chipate dun lo
0: la ka chipate dun ke dak la di phu rong khelan jir song song long hai
1: kalang di dak nang li ke ching se nong e lo ko chipa long dun
0: ama ting ke la lo thui kang pu dun la so a tumo so pen a ko isi a kitab bonda thulo la bangke chu sertalina senkan he yur festival lo si ingpudun lo kitab bangke
1: tang tinang lila pu kitok hin samina li bihek ben samina li ning hang up tang tinang lila so cho jor cho lang la pende la pu kosong sinang lia por ka chipi lo
0: a por ka chipi bangke la lo jo e la piri la hi hui bang le cho jor bom cho lang bom pusta me pu kitok a hin a bangke e ma thapon bom tok pon bom a jat kali der lo lam bangke cho jor cho lang le dam a jara kam le klem pusta me la atu mo bang ding a lo do pon dong ya lo a tu mo bangke ma thapon bom ma thapon bangke ma tha jir ding open si kitok bangke la na jir ding o ede titi ka ma tha bangke ning kan si ma thale da yalo la so tumo isisi phane ki choklem cho damalong ba cho yor cho langalong pusitamin ajat leklem sitamin la so tumo phana bangi ning do pon ilo la sang denke la son simeji la sang denke la son lupreti la son jumisen po la son si ang deng tina king kam tin sitamin ma tha pon lo yola bangke ke la so kama tha tang pen se di ke tok ho da bangke la bangke joy ke titi yalo
1: kanang di choro parlo ni nang li pradak pen than pa chini pon apor tang di ni mohet jon li che than pon nang li embroidery pustami nang li minasi kiroi roi lo ma
0: o kalang lo la banki ni li methang ta roi sitami e la banki padorun e ni methang ki roi pen ki padorun e la si pena an anim so pima tom phan ni li order gi pido la tum ta roi po inke nang pathon po son jal ni nu eta dorun e inke hola tum ta nang padorun e da titi ahot pen ke he ke hola tum nang padorun e se ke methang si roi pon bom la son jal ja
1: nang lila embroidery bang ka prek ppc roi pon
0: ola pekok aset lo la ke pekok choi du po inke pini ta du po wam kok du po pura set lo la pen la kachi um ape anta la bang ki long pon po pini pekok choi wam kok la pen la kachi ape so la hai pusta me long pon ji la son si jor pon bom lo
1: tang dilan no nang li tum kula long ke dak ke klem abang khutuman bang ko andu ji ma te nang li nuet si klemik chotma
0: onno na bang ke neli inuet lang ke neli hema sorto la pen ke ukor jang inon nang ka cherap dondo la pen ke ki bi pon na bang ke do e ukor jang inuet a panchot mu te ki patha ke rotan rotan ke do tum si na patha ke yel he ami thang a hem pen si bang roi po neli order po inke lang tum roi po tang et lu pulo te nang thon po son jale yo inke la arlinga choi he hui pusta me la ta dor ki koma dor ki sudu la ri dimet ke endo bang ador kom he la pen ke la hem ki pathak bang ki sapso ador so dak titi la rong alom ki pathak bang ke he la si adam bang tra plechet titi ya lo yo
1: tang te la nang li order ka chupi la ki nang li dak ili tum kar beng long ben si chupi ma mate along ka prek pen si nang li order en pon titi lo
0: kali la bang ke dak alom la rong alom me dak di phuang kang la pen la volong koma ji la so alom si ni li order ta ki pipi he la pen la ready meta bang ke ang tan pen sai di adhek tum bang ke la dor ke su lok apita namun iden ma ting ke rong alom order pot ke dor so da ke la ready met pen ke la nogang in ke kosua la hai pen ta wan de titi lo la tum bang ke ador kom chat titi
1: tang de ni nang lila non jo jor cho lang hin ne nang iksai ma la pen te nang li kular long kapre ka long sita me jor pon dui manang li
0: nili la nona banke nang ke nang ahut pe na hut he nang verbi ki nang hut ke nang o sitame ki nang ni pinar ni ta do ke do sitame la ani siang bong si nang ne pin pu ana banke avilang nona mat banke
1: kalang di tang te ni la nang li cho jor cho lang an parta pin deng la puson hai hu ya long ki roy abu ki hom la puson ta mi nang li klempon ik ma
0: klempon la son ta me thang ta abu ke hom do ang ke bang phanta abu pa hom la son ta do e me thang un elo pote bang phanta ko pipon lo abu pahom bang ke ador ki kom ador ki so dulu la abu ki pahom bang ta he pharo isia abu bang le belek lo pharo hinira phoke la pen pharo ke thom pharo please jo la son lo jo abu a ling lo
1: tang di tang ti la nang li non cho jor cho lang a hin nang li jor pon so lo tum pinding sumpot pisami nang li paklang pon la son tang taxi along ka pre karbi ri sunim surunga ji pisami mate along ka pre kulat ka chubi long pisami nang li chubi pon doloma
0: oh do laki ladak karbi yut festival long si bidun dun chot la along ka pre bang ke li pon pipin la dak yut festival long si pon dun dun chot la
1: kalang di tang te anu kaprek tum sami nang li long order nang chupi la pusan do ma pending sumpor mati swalu tum ka chupangri la ya hu tsun sami long order nang chupi tum do ma
0: pangri pang don tum ke do la bang ke nang order dar la seling la pen ke la arlinga choi po ho pura set la som tan nang order tum do
1: tangti lahai pindeng nang li minasi bondalo ma mate along ka prepen sang li tamia ko order en bondu
0: e kali la banki bang phansi arniki ong ko la iru iru ni aprang penjong.

elunde bo kavitang rai ka yin su lutuna methan nang po garbi lun kan thanang po.

ja portum la son si claim lo alom o arpu dengdon po iriplot ha la alle phan la council la long dun po contract supply la hai si he chu en po I am chikim po ador kisu kisu gari che nam po la son si ni li thegon lo la si ha la semi ke tang bang ke semi lang dang son si paman la la la la si la ke che than nang ko gi la ke ha la tum han ka sorsa ko mane inut ba phan ka sorsa po lam kali mane pammi thu nang songja po tum ta ning pammi nang e pachi ku bir nang e pachi than seroi pachi mum seroi nang po phan si nili bang ke kamatha da asi det long ri a phan pusi nang

0: anke nilige la partu fish long ke kangni ver ta la hempre la ma khingri la dak do moti di la ke som dak si ni lun parni kang sam bang pen jingki dun pola solo ama si program ke pen ab do po lun ki mi ke nang solo ama si ni le dak wan ma thapon boy boy lo aju to gam de lo ke puthodar ni dak program ho ni lun de lo ning kan suri hi ni arta pirthe akai nang chok sipu mane la sohura program he di ninkan surihini ke chok he la 21 hotika buta pulo la so okhomia pen banke la so celebration bon la nili chuti ni derlo seta la dak partu fis long sila so amala so posi nili mena chuma tha ning duk lo nili tumarong la an ke papi morni sijing thoduni mala pulo to ya ta hemprek si ke hang lopo mo hemprek ke hang lopo lo te ke long lopo te ang diang don si che mane long po ne tu marong ta to war ta pon long po lang da dopo mi da dopo tur bong po bang bang tu marong son po ya si ni li har so ke he man don na so po tha gala
1: ma sab se par ji ma sa ing kung si
0: alun ma ni li chu te ni jang lo ning kan suri hi ni arta pirthe akai nang chok si ningkan suri hini arta pirthe akai nang choksi singkan kimi karcho alir acham singkan kimi karcho alir acham pipod mapu an reng dog reng ni
1: pendu thulang sarang lila khilun jir bangke nang lige penang anke to song bong pena ko sielun duthalang emek tareng et pohla so lun hola so kai hut men tap nang lila lun bon da det pachat thang det pange arjubang du pik apenon pu da arjubang no lang sar so
0: la
1: sila so lun ta kupi ke thek long pen hola so por hut sanang lila so lun ka bon da long lo
0: la bang ke nili pini nal tum phan mate kar biang long ra ra phan nili than dak po athe lam patu lam plang ple su patu so ring ri di nili phan ke mile nang puno hendole nang puno sita me hala so nili ke thek long pasoni e sona banke e menang bong klem rapet dam rapet hian kacheber kacheber la pen kachong thuilo kacho bailo la pen te e si banke delhi rong supi bharat sarkar kachari etum kai ke mata la puni hang ni rep ahawar phan pulote kelang rem do ke tangre do ajat pusita me non bisarlam iletum kar bianglo tor mas council chelonglo district chelonglo sita me ninkan sipen ko ana tangka si tum dag nai ma eni ha teng ben longle la pente budget ta direct chewan longle asam dispur long nang borji hadak pen si chewan longji hadak ta bang nang chong thanu nala la isilo la pente hala sod hempre kache song apu thak tripartite tok donang ji kapa duji phan ko anone ka bori hala so arling the tum bang penan claim lo sita me nangaching wai phan bori delhi sarkar tum hala so ladak bang sdc a movement la se north east assam pulote kar bi tum si lapue ke wang cheng ke do cheng lo pulo sita me pinikar bi tum phan la tum bang ke eke tangre du koglo district bang nang pilo sita me da tangka maha aja kong ve long le phelang kachare ko maja kong ve e boreng war sai ke long ji la ja kong ve hala so council along 30 department avela photro ka department si do chala education culture omok agriculture la son hai forest la son di throk ne throk si ni la si do chala sta aphi la MOU signed at pensi 30 department bangke chelong lo la si sarkar atum badu sarkar le delhi long chari pusta me la puni hang ni re bhawar especially karbi phan six schedule bolo de karbi atum karbi ang long six schedule arona teng pen mini constitution arona teng pen otan mas council chelong lo la pen dimasa atum half long latum ta six schedule council la mate dima total mass council che long lo la si la da ke kar bi tum hasi ke pilo hada ke dima sa tum hasi ke pilo sita me la tum

0: District nang pidalo pusta dak ening hang ling kasolaya pan kacari pan aja kong nang pipe lasi hempreng nang ji lalu aso hempreng ke palong je pan songja tum ke thegi ding tum bor ipik lo dam da dam ulo sitame nang ching wai pipe lasu ining ke oi lasu nang ke ber lasu nang chong thue posi e farlo hi cho ber son tho si pini bang ke karbiang longa rada pan ke karbia khe phan bang ke son si man telo lasi e farlo hi na cho ber huta e hemasor e chore rub tumabe tulote hi cho ber ben thurthe det burbe det ta man det ta hai lasi ajo ke sang hot pustame e chore rub tum ben bajir pojir pi tum ben bai somar ben pustame ira pet nei la la pote bang nang thurun po lasong taksi khei ka che song rat ka che song pulote emena si imanang bong si khei hang khei hang bong khei jan se ching thur se roi nang po ka che ber se roi nei ka lilo dake la phan ke adimak long pek nang ni lale secretary manote lale chairman manote lale spokes person manote he lage thek dat po la hi chudat po jo la sona a oda dur thek long lo nili lasi emenang bong ta ka che ber pulote ko sono khei ke damun lage ba prangun la songja tum ta ko sono ke damun la lasi rat la pen songja rat la pen songja po tum ning si ba nei rarang bong ta ka che ber seroy ba denang ji songja po songja pi ang tumang bong ta ka che ber seroy la hai abe denang ji la so phansi nili emek tareng et ni ing thin do et bong ta nelam thia bi de nili nang pudun no daklo nali phanyo se nili nang pudun pote nali bangke nili secretary claim bom pusta chairman claim bom ta nili phanang than pet po ga jo la so lam lasi lasi mele nang puno henole nang puno chini dun et hegalong et lo la pen pen nang ana songya tun pen ke nili hempre ke hang hut ke kam claim dun long lo la bangke nili ko pai ke melo non pusta me nili la so putha ke nili chini khaglo mate experience lo
1: Jelalo. Inkung si paljima sa emek.

0: kicu kinang jomboho pula solun ta nang lisi ke bondalo
1: nang
0: masi kilu nih lo la si ku pihan si ke pudam masa
1: la ke ahok lo hala suhut hempre ke panci song ce song lo sitame la so prang abang ke itum ke hempre ke hanga song pena ka pot itum ke election ke thurnang ni election ke avoid nahi election thurlo plote la da ka bang ke tanka mahadupo gari gura dupo apot mo emeg lu at po hempre ke hangtung te dat po amasi tu hempre hangnang ne puka do ka we sdc aber pen ho athak an songja po songja pi do anta cherailo arju du long lo lai ka cheparai sitame hala sohut Narasimha Rao prime minister ke dohura lam lo delhi lo ama dakar bianglong pen songja po songja pi tum dam lo te nang tum hempre hangi pulute lapu nang tum chokchi nang tum public representative do nai nang tum mp mla nang tum hadak chehai nang ye nang tum hadak sarkar nang tum do nai council along pulai non ke malo do ke pulo non wange congress sarkar se ke do de la tum ke hempre nang ne puma pulo la tum ke hempre nang ni hang hedet ke polam le kamasi ela pulo pulong te puma se la tum ke dak che wang lo amane ke sdc conference dolo acha kaching wai mai pi dolo ai pulote hempre ke long nei pulote tumke election thurnang po jo people election thurnang ne pula ko non thur nei puke po ako song song ham phang bang ta kaching ton kam na thela ka ji ton tera kam na thela election ke thurnang ne election thorote la ke cmem nang man po gari do po tanka do po

0: mana singkan kaunsil ciraitan kahili asong alam kang hoi kali kalang citin kong nang hem asok ingkru kecuk kinang jong boho kiri karlan keradasu. Nili lasi momota laso kaunsil van ke lason pamat hat hederna lason pang hoi hederna puapha nili
1: lalasa nangri khelun je ketok an kabonda an kilun an apothai lum pinan je thanam la sinangli son surya saido po ifis tamini nili tumna jo phateng penangli pini nang che tongun pot nili tum mahin pa same churupi kan sa tang te non pini ram so jai meg bang ton pon ngna kardom sa
0: kardom kardom
2: pini alam ji jai meg ang deng along pen non her nangli tum nong nam ka che thanglong alun se po sarthi rong pi lapen harmony beyang bong chihu chipura lamjer archiklong tanglo lake akashwani tipu adunthu hindi ghazalalun ajaimek angdeng longpen aktar wajdi kilunalun arjik tha alunalam the sagar he mera tangte arjik tha labang swalun

0: ana lang doma tidi lata pajun tami kalite limu alang inki narikol mate dap alang ta pajun nangji. Osomara tuma panki kichu ason pibom nangji. Lapen chuun ason si pi nangji. Sang nangji kichu ahormuta ang tan along kejor lapen kinem uike chepahelo nangji. Seta ilitum ningchibi nangji. La hem hong tu along keche langke tongsekot apanchot. Doktor apan che peklang vek nangji. Jong si ke me ang tek avete. La suwa ke suwa pan ke khang atowar. La suwa ke su ka chepe meji atowar ke khang henlo ke menai. La si joy ke ilitum ke klem nangji ke. Kang thir set alang ki jun. Ki jun alang kaita minit kep an peso nangji. Kalite chlorine tablet en nangji. Kang thir set adim si ki jun alang pangpen nangji. Adipta do nangji. Lapen iri pen chi phuwok vedet nangji. Barpidam eda phi sabun pen iri char sam pe me nangji. Barla arve ki janga hot ki tun tanga son si cho nangji. Kelep tang athesere lapen ake wai pen ki cho ahan parvo mate salad abang ki cho chedet nangji. Cho ji pusita me kang thir set alang pen thesere mate kicho ahan parvo champa me si cho nangji. Bithe bitha barpi damde si barpi ke do ahem mate toilet along si barpi do nangji. Ki barpi do tang et ke sabun pen iri char samvek nangji. Langke the alang pen chotun chodang dedet nangji. La pen junje det nangji. La so alang keter ke. Lang pen kacholong ake so ko an pheri me ma pu ili tum langdam sinang. 2025 aningkan Jakhong July chiklo asamarlo 274 Japanese encephalitis akeso aphai dolo lapen 59 an ke apranta damnanglo inkini tum karbi anglonglong chelangdamlo pute 20 akeso laso Japanese encephalitis longloklo 2025 aningkan thot la vosik juna chiklo Guwahati Medical College and Hospital along bang Thomkep Rahini, Japanese encephalitis akiso se che lang apan wang lo. La suang bong pen, bang pli ki aprandam nang lo. Aki onki oso maratum. Aning kan wang ta Jakhong achiklo, mati July pen pai pai chiklo Augustan. Ang bong, diarrhea la pen hepatitis akiso apay bat pik. La ki report along si dolo. Det adang tipi ta barla alang kithe aphi jong lo te. Hospital ke dam ching prom pik pik. La pen lang dam lo te, karbi ang long helo, la hai ake so ki ong naye ke, la si, hampang pen si, ki kangji asai deng po nang po. Jirpo jirpi atum, ko pai ke mi karbi ang long arlo, lang pi lang roi so do, seta ili tum chere rete la hai alang roi pen ajok, ki so api si rik progji. La hai ake so apan, kangji pulo te, ki jun alang peso nangji, iri char sam nangji, Musuri en nangji aporating peder de pensi se chelang nangji. Rong rup ajo sajir pendo nangji. Ili tum kado kaveta esomar saru sarhang lapen ili tum ahampang cherai kom nang puseme en lo nang. Chelang petlo te pran mui ke mesen lapen kang tangrak karbi yang long manpo. Nili lam te nangkar judun apot choro lo pran mui mesen pen dome thakme.
1: Ok prana jai mek ang deng along pen non hetnali tum lang pen ke cholonga ki su aputhak Dr. Jennifer rong pharpia hin pen lamjir ki than arjik long tanglo lake akashwani tipu aduntu english aluna jai mek ang deng along pen kecheng si english aluna arjik tha scorpions pu english album along pen aluna lam the wind of change tangte arjik tha labang swalun

0: Pupulo.
1: Bang Solam jangrin sota je dondun si kupia saima ke klem nang jipu arjulo lapen richota pulo. Pini ke talo piat hak le chong ching nang non pusi richo toilo. Jangrin sota men men richo ki pualam ke matha ki sung totsu si matha it lo taha. Jangrin sota men men ke matha it lapen aphika che matha thu si alang ke payok te kang chi tung sar po phan aning matha dam ler lo lason si alang chi tung sar po phan che hang si akeng ting lum chit an lang bialong nang inglang lo lapen richuta cheng non pu yang reng so phan pu lo yang reng so ta chi tung nang inglang thek long si chong nok chi hum pen ha lang bi mate talo piang bong an chon si chong ching nang pia red lo. Chong kan ching nang ahir kang tang ong tang te sining an ta birlak set lo. Richo ta ka phere ke do thulo. Lapen aphi ke phere ong richo bang ta chong ching nang pang tom non po si arara tom phan punang kok lo tang ho day. Chini lo? Non ke atomo yur po dok dok lo day. An ke taho aphi ke richo lapen arong arara tom jangreng so phan a jat abidi penta chuhayun e amat richo ta jangreng so phan ang hoy chipiderlo lapen richo chipiderlo la sonsi alang kache chak ateng pen asopi tame jangreng so phan pangri pangdon lo bang so phi ke jangreng so si richo ke the nang man derlo ta ho la sipinia tomo so ke lapan si kangton iglo dome thakme kardom
2: lamera jaimek angdeng along pen non het nangli tum jangri so pen richu aputha samsoning te hin pen tomo ke than arjik long tanglo lake akashwani tipu